0: Pomsiko.
1: Kotomadam.
2: Xiexie.
3: Thank you. Terima kasih.
0: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
3: Terima kasih.
0: Pomsiko nopo nga ruhay pulambos. Yolo no ito san ginawa kano members Pomsiko. Ikata yere. Pomsiko, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Autokawi okurakuro nung asanang toko kumadulun suway, mongusiko panghupan dialo. Pomsiko!
5: Hey, ako dohim gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na labaras da pasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy aramay bot.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o? RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o. Milo orangaw do magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Pokyo putan, id numur iso onom, teko iso walu. Osiri bagatang, osinang, osudongot gatang.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh asoro ketingaligan tungungan tokaw tainsanan.

makinangaw ka sa Limbahan Boros Luzon, id Kaningaw FM. Dako na dumi kinangaw ka sa Limbahan Boros Luzon, Kaningaw FM. Haro ababayan mo karingaw. Tadaw kayo sa gisam tadaw kalimo, katibon dat jam ka siyam, gisam jam ka pa na mesa ka suwapan. Kuhay, aramay ba?

Yang kadang kopi was dinding mata di Evaristus Gungkit Point Soro Molohing. Aku mari ke you ke. Di alain o nokoli. Mai di ke you. Ihumo timpu di ke you. Montok da muli rumubah molohing ke. Terlebih poku mari ke di pengion. Mana aku dah pengen keraja tak pun si kul kau. I di sudu kau mantah da molohing di ke you. I sudu kau mantah da kampung di ke you. Mai di ke you ihumo kosiwatan ihumo di ke you timpu. Montok da muli di kampung mirubah mi sampai de paganakan lolobi po melahing de kayu bahama macam ko hopo duana pada mapat mini ta kasabon hi tidak ko yunan toko wa ma kita ko na pehiti labus ke ngami tuong iti atawan kura-kura ot ko ngoy atawan hilempo nang kayu nan de kayu tapi nai o mila na gimade kayu por putok ke montok na diri tapi nai ko ngawi ku madi kayu di teman akun momonsoi da kaparagatan ni labus de timpu de baina kada di kay lihuay da magawit dot iti ko mo yung da payung kakamot po ningolig dot tinan di kayo manta da darunan kita pinay tu boros na po malahing lahing kya di gulo na po boros kad malahing lahing nga in nasanang dat darunan sumakit ka kya langohan ko ma misin darun ko na po nga langohan ko ka kya tanudan to ko boros na malahing kita pinay tanudan to ko boros na gulo-gulo au sedang sekiran misin darun ka dia lah kita pinai. Baik ro pahara pa timpu jam ke hopo 2 na pada 5 minit ke sabun waro pa timpu montok di kayu mageringau para na pa tangan dan gulu-gulu nga ambilan na pa mandi kayu pa serata kya. Manuang di ti ababayan mageringau tu otumbayan aku agumu pa di tao korongau au nako mala korongau tangan dan gulu-gulu tu tangan na pa dan gulu-gulu nga magi sesuai pa kya. Agumu matigia tangan dan gulu-gulu nga kumulakan apa di baina tengah ko tengah suka dua go baina nga gumudit au pon korongau dot susuyan te ke iti tangan dang gulu-gulu miti na timpu montok dot ko ngai tai sanan tapi nai ke ngawi dot papalombus papati lombus di ti tungkus toko tungkus dang gulu-gulu isa ko manta da tungkusan toko na po nga iti hatangon tay ko susuyan dang gulu-gulu manta ko po susuyo kumada ko mulakan wago tongo sukod wago da bay no may da au alihuan maaw atagak iti susuyan di laid kabaros karet diti tungkus tay ka kabasanan dang gulu-gulu kabasanan da toko kya kada di kalihuay na gida tumakinongo diti ababayan na minsingilo kada diti minsingilo baros dusun di kasalimbo ti kita da ko iso jam ko pada miso talu na hapon minit ka kasabon maya diti ko selimbahan baros dusun tikit minggu ako mo pinsingilaan tako tapinay miti na hatimpo mantak da kayo nga wedi tarahiyan na minsingilo diti boros da tungkusan toko minsingilo diti boros ko basanan toko makinango na diti ababayan ti kita da ko iso jam ko pada miso talu na hapon minit at kasabon at tumilambus mo malihis ginawo makinango sinding panasalan teko siyo dia apa sining manta di ison pinampatan di hana itin na Radio Malaysia Kedengar FM kuhoy aramay po. Thank you.

0: Keringau FM, Kosta Limbahan, Boros Usun. Telung uso, makinangau sining-sining, tangan lumis. Makinangau kepailaan, pasan-pasan makikinangau. Makinangau Keringau FM, mayat frekuensi siam nahapadam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dot may dumok. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toyko, dapat dot ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Keringau FM, niyampay dahay, idko sa limbahan boros susu.
1: Ko tinggal gani ponong pi walitan pagun po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod ko no ito ko sabagit magigiyon nga milad sumiliw matok ang talingo di ola. Maruputa tababayan na dit awa sanong iponong kawigan sabah kumades kom idnumur usung walu siyam walu anam talu iso walu iso teka mayalat whatsapp usung isa iso anam talu talu iso iso usung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampat eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

0: Kinong hono sinding-sinding ko dit kasalimbaw id Radio Keningau FM maya frekuensi siam noho pada mapa titik turu megahertz toiko maya RTM klik.
1: Ya, kami senang andat ke suaban tapi naik ko kopi rongo kawagu maya di kasalimbahan boros dusun ko ya ramai bo.
2: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam mapad minit ka saban. Kalambus iti ruputan ko ngayong ay atawan mga takatera o bay na.
1: Baka na tumilambus mong malihis ginawa ka saban na bay na. Makinaw sinin mga tadi siyara ang burus pinirubaan pitong kiadan iti na Radio Malaysia Keningau FM hebat shocknya.

0: Keringau FM, Kosta Limbahan, Boros Kisun. Telung uso, makinangau sining-sining, tongo lumis. Makinangau kapailaan, pasan-pasan, makikinangau. Makinangau Keringau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, mayat lunapohot karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumok. Makinangaw, idapur. Damot magansak, toyko, damot dot ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Keringau FM, niyampay dahay, iriko sa limbahan boros susu.
1: Kailo ka nang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dot kabalingkahangan kalidasan mental. Saba, nakapasurat at data pihotusan Bobos Takawas, suhutanan at data wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ang Kelantan. Tulun dit ay sa sawa lobi padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akon ka ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pamusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: ako, ay saot ko himbukuyan ko, suway ko mantad ko kuwasaan mo. Ya Allah, tingalikay ako, mantad ko balingkangan. Manako, mantad ako sendiri, tay ko, mantad tulung suway.
1: Manimbaba ko pasiyan, manikinta daw, biyampay doa.

0: Oh boy, Lisa, bahkan numeri kau hiti.
1: Oh, ya Kak Angela.
2: Angela.
0: Nakuro no ti.
2: Nakapango, kung nagiti mga makeup na tamalot ba ti, tamalot ang pangantin. Oh, huyan mo ko na ti, Angela.
1: Eh, oh boy. Haro na kita kuit gambar pangantin di minano makeup po di tino. Di ko, ay alumis to mo. Miagal po di artis.
2: Alala, ya salah, Lisa. Ya boy, bagyati.
1: Aray.
2: Kami mag-alumis gyaman tadi turo si pangantin ni di Lisa.
1: Oh, ya.
2: Ya, ano pa nga, mga to magpain kawas dat ko tumbayan di siya di tadaw tagaya dat ko pengayan nila tadaw bay na ugiya
1: malakyo
0: iti no korehyan ko di ka o boy karaja aw mamili to iko mangintong da tulun kyo
2: sa pisusuway tataba tulun ke Angel lang sa kirat o tumbayan na tulun kumado ko yo nga masitid mamasay dat karaja dit bobos sa sunong kumadiologiya
1: on iri gima nga otopot na bugyari o boy nga sundong da ingka waro makasari tulun di memboros kyo pupinran ti kay tulikod
2: eh oh more Lisa no bas
1: no gima no bas no
0: okon ko arat bangawi yo lolonga aw oh, pagyakan to katutun ko piyo di opo
1: iri na gibo
2: o topot ko piyo na inchila nga alalaid ko kita kasari yo lo ditit paikur ako magyum tataba dit halal ko piyo inchila banguhop sekira daro majlis ngay
0: ang iri no sabab no kuro tu auto ko milod o sikap dot mimboros dot tulun kyo iri tangan to ko gya ginawo okon ko turos no
2: eh no kuro arat gya turos ko ang kinang mangisasan ako ang jalan
0: kano gidi yo boy serious ako no gidi mimboros okon bugi ako irad dito ko mo yun
2: eh mingkaso ko to magbugi din chila kada ko tugod kyo
1: ani
2: nga o tumbayan ko dat isohal iti inchid lang
1: to no de ka kopiyo
2: sekret ikhlas to ko mamasay karaja it ikhlas mo dat ginawa to ko mamantang do tulun suway tulun nga mamantang no kumad o kumadaton ti inchid lang
1: oh, topot ko
2: yo dapat kyo haro mamulodo hello puan iya makeup untuk convocation. Ah, muli. Tidak masalah.
1: Nah, kyo, oh boy. Kasuang, nakawago rajiki, no kyo? Aro nakawago klayon.
0: No, kang kudi. Tulun di aparo om otulit. Masitid har o tataba di koriko. Eh,
2: kataluadan nagyakop yung kumad minamangon ki Angela, Lisa. Kaila ko, no? Painsanan klayon ko. Anggapon ko sa pagit paganakan ko sendiri. Matid ka pi Angela.
0: Yam jadi ya hati akon ko paganakan
1: kiyo gima
0: amo ko igya mo kimi kapira
2: ii kana gede encila mingkaso tomod bugyang
0: say di titeno de ah berpuan-puan di dikawan
2: puan sigo bugyari
0: kakatunduk kiyo
2: sigo ar convocation ka bugyang
1: oy no kawagu susuyan sundukut de minggu tiso kada lihwai makinongau sundukut tikit tadau ko telu jam ko hobramiso telu nopod minit ko suabon
2: sundukut
1: sundukut sundukut ingkara kopi apa bayan sundukut nerong otak wadi tine dia lansan da nakalihi segina wadi ke yuk ya korongoda toput da sundukut susuyan sundukut da minggu baino ano kago ha susuyan sunduk kita minggu tiso kada dekili huay makin ngo tiki tada ko telu jam ko pada miso telu na hapon mini tat ko swabon pa ikropo tapi naik ko ngawi kana tumi lombus mamalihi segina ko kesaba di timi apa isini mata di Zekrin Sekri gisom awi pinuhoboku.

Ano makinangaw ko silimbahan Boros Dusun, mantat jam ko siam ko Suwabon, gisom jam ko hapodong 2 tangadaw, maya frekuensi siam no hapodong 4.3 MHz. Yoku Izikirin Zekri, Kaningaw FM, kuhoy, aramay bo!

kalalangin min matur ra pambilinan da WhatsApp mai ra umang ta siam limo balu siam onom balu kaningaw pepe pagayama takaw monsoy.

Ako Henry Pangal. Asiha ka po ang kilingok rinimbay hito. Pailiray akita krinimbay ralompahayaman onsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalu ramay.